diangjo apiro pia kai pego paro mena. Pero diangjo ami opikado. Diangjo nuori kageno. Agwa ho diangjo ami opikado mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo diangagiri. Ina pipi bi madoture tek. Goba bero. Well, by go, coming on, Megana. Lego. Well, well, banging, chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jumming, I want to you can't know about it. No, me, what I want to take to you. Domi, or Charlie Lego. Your palamani go, coming on, Megana. Well, banging, chow, get a Lego. Bagire na ye papa wada ere won twe jomi lunga wano ti yo kan lo ba eno mi ota wano te ti yo do mi o cha ile go aya ama le go tu mo kwa jena na mari o ti eni go mi ange le go do tu ma jena na mari o en ni go wa karo a be do ponye we ko be ko mi le yi mo no wu na i winyo eto jo ke no no Kori kiri no mono no wi Berlin wo de ki pa pa bo. Agwa odi ang jami opi kado mina. Kori di ang jau no ri agen. Ula chau wu ko chunya. Danga kira pi baby madatu rete. Awenyo. Gini ko ti mera wene yun le katina. Yange. Ya beche lo di ko chon wan wi duru ko gogi wan duru ni ti akok to kwen duru ni ko lor mom duru ni lo ti ya pala karape duru no ti yo go to al komi to go bim ariemo amo ele ko na ngoro ko gino ti mer kwen ni ange Ya beche lo di kochon Wanu winyo duru kok doge Wani duru ni itia kok to kweni ma Duru ni koko lor mom Duru ni la ti ya pala Karape duru nu oti yo go to al Komi toko bim Aya Aman ripote tu ne ofisa World Bank ninga Kobi Report to the office wa ni juice pe ni na ya di ko chonte oro ko mat ni mat wori om wo yang me opino pu yon yori yori ma da te woro ko jona tin kara ka wi yon de e ma luang ma jo ka yele no no mina agwa ko denga che mi opi kadu no re agenu lem le ma luang mi yele no no report to the office ya wal bang yon Report to the office wa ni juice pen in our yard to go chonte or come mat ni mat worry young word young me obino pu yard yuri yuri madate worry ko jonatin karaka we yard be karamano le katina e madadu ngwe ti rwate ngwa tutu ye kul kuna goba karamano to ni dog awi Imaru nu olojo tu yo jange kinti ayi ayi ayi. Imaru gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni. Baba bado. Iko bi maru nu. Iko bi. Kare maru tu ni doga wi. Imaru nu olojo tu yo jange kinti ayi ayi ayi. Imaru gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni. Neno kana do o raiba. Dimo no ke Pengyo Punye tino Akin cha ke lo reporta ber Ena choko ni neno Ota papi guri ye che Iwet cho ye tuku no Imar wari che o baba ni amon no Luo Baba Yini bura bura ni Lo noro bini ya wika Jado tuyo di anko etine tunge Dang lo no do abo Lo no layo di anko Baba we mon kwai worri neni tie yi yi ayia tunge dia yele nono mina le mega lo ajoka yele nono agwa ho jaka che mi opi kado mina

0: Baba, yini burabura ni? Lo no robini ya week je do to yodi anko tire to nge dang lo no da bo lo no la yodi anko ba we mo gwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yo tong o nge ju ki te da no mo lo ja te la nyo ko o paro won dia par ko no anu o iria aria mo go par ko no ko ma ngo itu ni puno dai a ko nyo na ga puno ko no anu o wa o ju ye ko na nu e dia nga ko no nyo ama ti lo jira bien unu wa ra te chobo ko me ru a ki te no chobe dia o ba ma mere pe anu o wa ga dia nga wa ga dia nga pe ga mi na ko ro dia nga mi o pi ka du a kwa o dia nga che mi o pi ka du ko Ola tia wo ko junya Onwe yo onu Won dang do kwa yo tong onwe yo kiri te da no ngo lo cha te la nyoko o paro Won dia paro ko no anu o iriem ko ariem o yore pa ko no anu o tu ni puno da anwe yo na ga puno ko no anu o wa ju ye ko na nu e janga ko no nyo ama ti lo jira Bien, uno a wara de chobo con mi rua. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala yera don wa joko ba. Aman won dia antia kumu, kun dia par dia ngai cha nino. Ala ya do la nyo, odo ko tabi ri cheke wa be ri tong mere chie. Kobi. Won dia ngdo ko cheke wa. Niro nai neno loni balli koreni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wao chuye kuna nui diante onu amego daye eno kuya puanyo Tia kumudo kitoan chieva Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Niro nai neno loni balli koreni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wao chuye kuna nuo pa pero nuo ande kuda ye eno kuya puanyo Kwa beche ele wa ye Aman Ulu beri moni ya kuni cho Kwa beche Chiel Yo wa ulu beri moni Ula cho uo chunya
1: Old radio Old radio Old radio Old radio, Old radio. E.T. Winyo Old Radio E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo Kai Old Radio Keken
2: Kwa marotiri, duwe chila mamelaro kuyegina maton Enko kiti

0: konje ka wor kulu wori weri doge mu mere ka wiya mano te wo ku yore lu yo kar jo no pangu keng me ye nyu dong bebe konje te yai wa ha me dong te ata kona nyu ala rio rio chona yem ke legi kara luen she ba o keng gi wa ha me dong te ata o keng ka na ratin ti yai yi da ho kone jo te to nyero banga da wiyo popo kunda no ti ara be jo ni ene karo peñ wa ko do mi chalo ni ka ngo karo peñ
1: Kirura bugino na me konfere nero. Piriko e ku kada hanyo ale deja ko kobo. Ini no me nyole ko jamano de romo giro koba.
0: Ini no me nyole ko jamano de romo giro koba. Sieri di wur ko nyi deja ko remo koba. O ken ka nero da o de remo re me nyal. O ken o te ko nyi ngwe jamo re o ken mo guduj. Be wo lo nga jo ha nyenda mo beru wora chola. Ao me wana. Kengulu nyala rio kengi abero raba me da ho yai maga una lam dong me ngola penyo kengi abre ke do keng was the thesis abre ke da mu was only for who was the winner amu was the winner
2: iti winyo iyibi yibi kai all radio keken iti winyo all radio all radio all radio all radio all radio

0: Lien do akele do ma akele mo anyen Eni mo apya boru ya borcha Mo je mi kayo bin wor kwa mi jan Bore charwil Charwil a teme yo pi wo chaturiyo Eni do akele karama
1: Aya Awa ka jo senta Eni moro malaya moro la bad Eno Kwana kwana moyo

akongari e kaja ndo mtenja kama pinya ne pinyo akongari e kaja ndo mtenja kama pinya ne pinyo ndo mbaya ndo aye

0: diana buke pat dina tiem li ne chol ko ni wante bela be ka ka en ko aya ma di ni wi
1: E.T. Winyo or radio. E.T. Winyo.
2: E.T. Winyo.
1: E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo.
3: E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo

0: Mujhe maro Mujhe monu diube dalur ano na pede alu jokora Obani ri dakal mo kabir ko emperaro dokien alu chau yai
1: aya wanu biri wona madego burbe bi e kunaja kurye

pindileka ana dai wuru wa mati pengena la che ma pura pura da mati pemia yeng ngada wino ra chi chuka mtete ne cham ki kupin kadam pumia ta kai kono wai matai

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen o kore. An ni mo achin an dok adi chi we an lim fo war petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la ri ro. An achi le war pa o malaba. E karma ko no mister an no ko no jan. Ha. An ner mon weng bok chele bi jinja cha berke tamne kwak mena boyti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gili chwina teng genada ti ma yene he ana chwina music mo magwa ko na parker ke nying mena boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke na na pori ngar mo por ngot belletik an mi apori wa mal ko ma tu gnan mister boy bi locos man ki kome ana wachi aboi ayela don pe tiku mabe jo wachi muze ka kumanda umira chuli gangwa ko chi nen pa ana wachi aboi aboi kona na tim kin meno kono be madda eto ana cho ka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha aboi kar por ki pigi piga dado wana chiri wana chiri gangala dira boy mister apuali tu loro nanga mudun he.

jal wat ming ming wel tiago lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina kiku mabe kan ma ogan pada dira boy mister hey a mena ka cho wile wile ot ngatomo wile wile ot kono chi aber kitam en ko madam seki ko mai gwa kano hey kikuma be ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le pare ana wati apoi good I karma da nena kir pinga pe mer nya nga mer ana tu gi chelu pe wa e apoi we en mama ni kon pe ka wa ka mata do e wata chu ni du cho ki ma cho ore wa ko mo babu doge nena we ti ka yatu mi gi danu ki chu ni ku ya wa ha A boy car oil a dado. Kid bab dog a boy in the car chacho do. Eto ana win choka medicate pak maguai kongarcha ni nya dundu. Nyakiliri. Yene di chia ana na ki kome. Ana wachi mana yea boy. Ana wachi lu boy de. Ana berkitam and the guak mamani. Piana chachi gen mamana poka poka ne pe. Carla luak mamani and a dog chia ana ne a boy. Lu boyte ka ko manti put geno mo pe e to wati mo ze wa ka wati leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karoke ana wati mana ye

lati ki guma be kan ma o ngi ot kuno mister he ana no ka nyaka cha ober kama cha wa jani ki kome ana pe na wati nyake we dugole kam yana boy ma na ti kwene ki kan che ki guma be nyaka na tugu nyoro dugole kam yana boy ki kome ane a kon dugole kuman mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kun ni don luor magama gua ma da ana ji angi ma nok cha wa nyak ke we ko ene kon he i kar ma nyaka do bien mister ana wa nyak ke we mi ana boi mo ti ot kan ke la tien mo nyaka na wa chi mo mi ana boi do ana wa ka ku mana yele don pe he ani a doni ot ku man mister ana o kala me mo dole style tik mo ma ka ene no chwe ne kono ane ano miyana boy chwe chwe mwa chubegi kome matuguli chwinyo teng ikarma do amale kwa mota an luor magama gwa mada ana wachi miyana boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. Wacha yaro lamego lambego chere tu an kokoma ne de dane anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma ti me keren ana wachi mod mien lo boite kon na ne beti gangba kon wa kwan wan kweri du joen ki guma be e kanu ngi yab gang kwan palu dir bana tie er er ngi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti awer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le kon o lu to ne an ka o chobu bu ni mo ma no te ga kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char chamu chuma ke ne chede de ti ga do ke gang ka ku man ba ti twara le ma wora lal ay we we mala mal ana chi le won me da ganga le dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he jai boro lo wo jai boro latina jai boro lo wo wa boy tor tiene wo jai boro lo wo wa boy tor bere wo jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

mga puwindino teri nyimbar puwindino wego legi buko lego dong eni wie ningo puwindino kyo dong kwa ni planuwa

0: lo. Mire to anga mangya. Yini ka uto ko kala mara puri no. Mire to anga mangya. Yini wa waro ko kala mara puri no. Mire to ura anga mangya. Yini ka uti uti kala mara lo kenga. Mire to wala anga wa awi uti jenga jenga. Puri ni.
1: Bella way.

0: Medium yekre wer kwaro.
1: Alishani winyo kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.